ndivake mpulapuli bendinivisa ndoba kuthiwa kule nyanga masenzeni kuthiwa masijonge ukuthi imculo wethu omaskandi mibhiyoza indlela esixhentsa ngayo yonke loo nto ndifuna univisa iyo lesilapho ngoku kuthiwa masenze loo nto kanye.